Koe hu ngong le mo onye nia ke kau mana kong fa inga pika polo be itonga ike. Ho iki mba mo ka inga tau te te watu koe di ozenia pika polik o ku ihe nia. Whakau kau kua ke mau e mea o kuke fie mau iho wa inga ihe tare ni di koe pika polo. Resita mo fe auki ihe di ozenia pika polik event. Mau ho reitingi whakaha iho tau kei pe oate whenga marie ke ke wa inga iha timi. E fe auki e ngahi timi ihe ngahi wahenga e tolu. Intermediate, advanced, mo pro zone. Aki hanga hei timi e walu o kuna wainga hi lorotonga oi whahi tau. Me oku ihai ai paanga lai taha o tau. Koe pare whakatoa oku paanga ia e taha mano. Ka oku ikai ke ngata pe i tongani. E mao e nihi lere i taha mo e tuki mua taha i he vaingani. Penga marie ke naukau ge Ozenia Pickleball Champions League. O nau fe au hei.

Yo malo mo le le ye tonga ko to a be a malo mo la mo le ho eki mo ma we de lo to no ka lo fa ye tau po gran ba ma ke ko humani be mo e tau farklo ilo ko ya ko spare ba john ho eki ba mo ga inga te tau ki tala no ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ya me spare ba john ihe hoani famanata tabe ko tau kina fo framework ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke rita ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau bebe hina fo maino rewa liquid o ko loto hina fo ko ni e mama he rita taha ke rita ua ihe framework ke ke namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe to ma au pito ki fo ma fu ni ba mo powder fo ihe framework ke ke e ma atu ne kalami ko ia wangi ni mana wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya I may spare by John Ike Hawani. Before get out hina for an lele, a frima etolu. I got a frima ke etolu, ke summer, spring, bemo winter. Perekengatai, matel by metauhina fanofano, a frima ke aungani gengai api no foanga, ngawe anga, mungai apiako, pemi a lotto freklo goya. I spare by John.

autonomia kita tai fasi ko ya bembe tau poklam mama vare ko hwani bembe lotto fare ko ko ya a spare ba john mana to i american fresh a new era of kon ko mau to ko to hen he dai mini io e da un cleaning mana to i o si mau mari ko toa me lotto fare ko ko ya a spare ba john da fa ki ko ya ke ta un hi hina bembe tau pauta fo i e klasi ke ke mau te te we dia i e freva manam lelei me he lotto fare ko ko spare ba john on angalo e tau baby care skin sensitive e tau ngai pauta fo bembe tau ngai hina fo liquid i o ke tau pepe ke oa te nau veri pe oa hoko ha mea ke nau kiri ko ni mau mau tu be he freva manam lelei i e klasi ke ke pe ai kai ke ngata i oa na ngalo e ta faki ko ia ke tau cleaning liquid o si mau mare ko toa i o fili mau be quality lelei nam lelei motolonga taha i American fresh bear mo spare bar zone one side we have it all and me spare bar zone me loto nukualofa.

Malo mwela mali hau eiki pia moe leleia e tonga hono kotoa be. Malo mwela tau mau ae e fiafi faafo o fakoini. Mo fiafi hake. Fiafi hake utaita leleia e pia ki motolo. Ki e tau polo kalama koia o e fiafini moe haua koulaini e tau kautaha fetu utaki a tonga. Ko e toa tau faho a kwa utanila semi. Pia kole pe mua ke ufa malo malo atu hinga he tala fapapa ko faafaki pia mihi e tau leetio. E fa ema valu valu poenio no pia mihi pei man matango. Pia me polo kalama koia o e fiafini. Ia e tui me manaki o ku toka maali e pia me ahono kotoa. Pia uk tau filo ngua klelei. E tapa ke ke o tonga ni po fe pia feitu uku ke me ama e pia mihi. Patawange pia o ku hongole lei atu e tau polo kalama koia o e fiafini. Fa malo e pia fukeni ya o ko hui ko nga hi fainga mali ko ni pe mo no fata ki menta fatongia o ta ki me ni ke ta ho wa ko la go ya pe mo eta ka uta ha fitu uta ke to nga me nga hi fa si me nga hi yongongo ko ta to ko si fa no wa ka ye he ko fainga mali ko ni hange pe ko ya ko si la via ko ke ai ke ko te fa no lo ko eta uno to pe ta to lu ke ta o nga hi yongongo le le ko ya pe mo eta ka uta ha pe ya ye ta im ta ta o pe ke o ta pe fa fe ke te ko te u te u mai pe mo o fika yuko ka hui ko ngai sau te ko ya ta ka uta ha ye be tu me mana ki ko o sia uta ka me ta nga hi pa le ko ya ta nga polo kala ma nia fi pe a ko fa nga ma li no ko to pe wa ta pe ki mo ka mai pe ko fa fika ki mo tolu da ma mai pe ke ta o le ti o fa ka to pe nga nga we ko o ku ke lo to nga mo mo u a ke he tai mini pe ke api nga we pe ko ke api pe ke hai hai ne be hi no to no kalo fon po fe fitu ke ya hita imini tu be ta ki fe afa ta hat be mo ta ole tio ta ka fa ta mo nga yo ngong le le ko ya a ta ka ta ha ti si si be mo yu ko ta ka to a se a te pe fa si urang ki ko ni ma ki mo to ko to pe ka fa no le tio ko to pe to nga ni fa ta wang be ta ma u ha fe fi le le mana tu i be mi ta imini ki he valu ko ta ho wa ya be mo ta ka ta ha fitu ta ki a to nga

Tahan te uhi vahe kakala. Fasura ki e tau polo kalama ko ia o e efe fini he tau kaufa taha pea mo e tau ngahi o ngongo ko ia pea mihi e tau kautaha fitu utaki ko ia ato ngā TCC pea mo e yuko tā katoa. Kwa tau taimi ko ose e tau miniti e taha taha pea mihi fitu ke i oato e pefo ki e faaf mo e tantale leia e tonga kotoa pe mo mea mege tau polo kalama ko ia efe fini. Mae ke fa mana to to ai pe me e tau kau ta mana tu i kau ke ha o fie ma o fa fe tu ta ki tau te fito fie ma o ha sim ka ti he tai mini o wan a ngalo ya ko e tau ka ni ta pe mo TCC ala vu unga ya ilo to nu ko alofa TCC ala unga o ko ke fa ho ko fa to ngia pe ya pe o fa ho ko fa to ngia ho wa wa fa ka ni ta ko ya tu ma pe ya ho mana tu o wan a ya ha tai mi e si vai ho amanaki he ke ma o ha o sim kati ta te fito ngai fie ma o fa va va e po ha o fie ma o kati mo ni te ki he sa pa te ko fa ko fa tonia ho wa wa fa a fito we ke o ko fa amu pe ti si si ke hoko hoko atu pe tanga o a ke fito utaki ke o be na mo tu ya ho ngai fie ma o fa fito utaki ho no ko to pe i o ka ko fa tonia fa ka o tal fongia eta o ka o ta fito utaki tonga ko no toka ngai kina a fito utaki he taimi ho no ko to pe o ke ke nga ta pe fa tonga ta pu a wa tu ki he kai ngai funga fo noa ka o ma fo ke fo yo ne one lolo hala e valu a maga mi mi si ka ma fo ke ta ki mo ya ka ko ngai fa nga ma li e ya o ku fie fia e ke tau whanonga whanataha he tau polo kalama ko ia o ewe whini ke toko ni atu peke ke mō tōru ke o mō ngā hei whie mau ki tāna ki atoe peho ki lawe koe ki hala unga ko hui fō ke whahau ko whatongia hoa ua wha koe ke ngāta pe he tau kāni tā ka koe ku ngā ue mai pia miei mo e tau timi call center a ke tau timi tā telefoni ke mō ngā hei whie mau toko ni tau fika telefoni noa valu no noa ua ua ua tau ngā hei pese mitia whaso se ale hingoa ko iu kotonga pe ko ho e nga aki koe ka taki a e fika telefoni hiva taha noa hiva taha noa a ia koe tali tali a koe ki ha o fae ke eke ki ha fae hinga fika telefoni lai nepe hiva taha ua ka pauke loto ke whangaton tonu ho taimi waka hifon au ke ki taimi vave ko ia inga ni ke uwasi na kuo mai ia na ku vave ia pe oku ki taimi tua ia fima upe ke whapapau iho taimi pe oke toi fe ilo koe ki ha taimi ke heange taa tupe koe ke hiva taha ua ia fae hinga taimi pe houa ua faa o tari taha lele ia ki motor kei. Hiva taha ono, fika ia taha e malama, ke ngā we aiki pia moe fika ko ia, i he taimi tatau, ka ko fika ia te ke malama ilo ai taimi hua, pia moe māmaha ko ia ai tahi, ka o māfoki ai tau, a sevesi wake up calls, ko ta wake up calls, o lele pe pia moia, i he fika telefoni ko ia, ko e hiva taha ono. Manatu i houai ua wha, aho e fitu e wike, ai whahoko whatongia atu koeni, ai ki fika ko ia maa ki mautolu hono kotoa pe. Pono kala mai a o efe fini, pea mui amana ki lei tau kei whanonga pe. Manatu i teu teu aho o fika i uko, he uki aihe o whainga maali ke tau whea, whanata he tau polo kala ma ko ia. O efe fini me ngai saute, e tau kau taha TCC, pea mui uko tā katoa.

0: Ladies and gentlemen, when Samantha steps onto the stage, you already know something funny is about to happen.
1: Kai ke he ko e tau ngahi fasia, filifili mai toko ni me pike tau polo kalama ko ia o e efia fini bea mo e tau kautaha fetu utaki ko ia atonga TCC bea mo e yuko uta katoa e tui me manake o ku tau filonga glele ia toi pe mo e ngahi yongongo ko ini a manake ula vea tukai tau polo kalama bea mo e tau kautaha fetu utaki ko ia atonga o ko fifa manatu atoi pe ka inga manatu iko e flaite ko ia o e weekendi pule lulu eni tu a pule lulu pia koe flaite aho fa koe flaite ia o ku kakato ki ai e tfenga maali ke tau lulu monu ia pa anga e wafe koe tu koe ngai teu teu atu koe ni o e tariwi sepi te ma e lahi au pito e lahi au pito au pito a ngahi fie ma uke ke he ia ki api tatu e fito ka e ngai fa e koe au nau kau ke ngai taliu sepi te ma pro nau ngai teu teu e fie ma ue ma ki se niti ke ke ngai tai ko toto nge ta fanki mo ua ko e teu teu fanki i nau nau wa ko poko toto nge ako e ta whanau ki i ali a ki pe peko hoki i paanga taha peko hoki i sente ni manoa pe paanga e ua pe toi lahi a nge ai manatu i oku malawa oku malawa he tau kautaha fetu utaki koe atonga o tokonia tukate koe heki fonga faingo fua.

ka ko o ka ko ya ki ai ko fa nga ma ri o ya ta ai tai mi hono ko to ape ko me ape ko fa ka wa ho fika pe to fa ko hono lulu i ko i ku na o ko ki ta wale ya ki ta to pe mo ya ka ko fa fa lo to ma fa na he polo kala ma ku ya o e ho wani mana tu i ma upe teu teu i pe a ho fika yu ko he u gai pe o fa nga ma ri ki ke ka u pe te ke i ku na i he ta polo kala ma lulu mo no ia pe ya mo e ta ka u ta ha fe to u ta ki ko ya a to nga ka ko TCC pe mo yu ko ta ka to polo kala ma ya o e fe fini he te pe ta fa sko ni te ta fa ta leva e ta line ni telefoni.

0: Le mali ya mata bule hiva ilo da haya ka o fe do hopo e mala musika jay sake polo kala ma ya o e e fia fini ya be mo e teke e wa polo kala ma ko ya o e e fia fini polo kala ma ya be mo e tau ka ta fe do ta ki ko ya to nga ta vo ke nga polo kala ma po po ma be tau ka ta no teke ta le ni di ko e tau fa na e ta fa a ki ke ke pe pe ku ka o ke be mo e musika hangi ga nga polo kala ma na fa ka le ki mo e ti si si na fa ho ka nga fe au hi va ko nga hi fe au tau o lunga alo te pe me nga fe au supporting kai ke he ko nga hi polo kala mai o kau e tisisi e tau kauta fe tu uta ki koe tonga i he pou pou la he au pito kono te ke a e ako ka ke maa fo ke a e ngai tale niti ko ya e tau whanau tonga i he tafa a ki ke he ke he pe kai ke he kou kuea i a e whanga fe pe ke ke mo tolu hono kotoa pe mana tu ui o wana angalo e te koe whapapa ui hoa e wa holo he taimi hono kotoa to o to o ho telefoni tak fito ka pau oku ya ha telefon to to ai ma upeke yai ha fo sim card yu ko ai ma upeke yai ha sim card yu ko ko ko ngai fai nga ma le ke ke he oku malama ke ke inasia iho ofili mo ke nga we aki ko ya ai nga hi seve si fito uta ki ko ya a etau kau ta hatonga he ai ko ko fa fe ya ko nga pe ni ke tau kau ta hatonga pe oku fu fi ma u au pito fu fi ma u pito au pito ke yai ha sim card yu ko le pe me nga hi le ke ke ki mo to lu ko ya oku mo a tala noa mai ko uhi ko e tau top up ko e meitua pule anga o ko fie loto pike o whakamanatua tu kia ki motoru a e tau website i ko ia o ko malawa ki ke top up mai a ki oku tahape oku tahape ai website ko e malawa ke ke top up mai a ki poko ha founga ko ia ke o whahu online ni mai ha o kati telefoni oku tahape ai founga ko ia kai ke ko e tau line telefoni fitu fitu nime nima hiva noa ono fitu fitu nime nima hiva noa ono ko hai tene tala mai ke au ko hai founga poko hai website ko ia oku malawa ke top up online ni a ki e tau ngai fika yuko ko e tau laine telefonia fitu fitu ni meni mahiwa noa no ki tuku imangi ha taha ko ha e fonga e malawai ki ke top up online aho ofika telefoni i he taimi hono koto api kai ke koto kotahan i he tau laine polo kala mai ni pia mo eti sisi malo lelei
1: malei
0: ko e fitu uta ken pia mei fe ia fomole mole
1: taika ta
0: pia mei mataika
1: fatai
0: o fomole mole pia mei fatai ko ha ho mao ki he tau fehu i
1: Ko e
0: te tam
1: loti
0: ke website ko e tingi. Ko e tingi? Iyo, huwe pa fa topa mai e ku kaabi mei ngi la. Fa maa lola hiatu ihe kau mai ki mono, kamata e mai e tau laine telefoni. Ia ki fasi ki fatai? Ok, fa maa lola hiatu ke tau rangkika ni mate o te mau e? Ko ia pehepe mei fatai o ku iai ae website ko e ting ko ia o ku ngā we aki ko ia e tau kautaha fetu utaki ko ia to ngā polo karamain pe mo e TCCN malo e lelei
2: Ia hea, ae peke ting, ting.com kato e hu ki ai o mā mea e kakaji ki ko ia ke tapuan mei to ku
0: iana Ia, malo pito ko e popo mai me kau mai ke tau polo karama Iyo kai ke sola le o koni be mo finga koni ka mo mo be ke taunga hi program ko mo e tau ka ta ha fitu uta ka tonga ka kutu i ko e telefoni pe ta ha fra os koni tene o mai pe ko ne tu ko nga ta ta fu uraki ti si malo le le
1: ko e hu be ke tin ni ko na tin be be me mu le te ka
0: la va be mo ki tin fa lo to fo nua la va be mo ki top up online fa lo to fo nua Ha go be mi muri. Fa malo la go fitu ta ken mi fe gata ki. Be mi to fo. Ki ka ni ma go te ate ma o.
1: Malo.
0: Malo pito. Ko ya. Ka ke he ka inga ko e to unga yo ke e ta o polo kalama pe mo ta o fehu i ulu aki pe ko ene to nu pe ya. Ki mo to ko ni mo mi ama ki he ta o polo kalama ko e top up online ni ko ya nga fika you call. Ta ta pe ya pe ku ke fika isim pe ku ke fika ako. Oku ke nga ake tau ngai fika nga maheni oku malawa ke top upu pe mei tu apu le anga pe oku toi malawa pe ke ke top up whakaloto fonua. Koe tano ako ni ke top whakaloto fonua mahino pe koe ni ihi pe koe ya oku ai haa nao visa kati ko tu ipe ko na to lu pe ya te na malava o top up wala to fono mga hikati bi lava fata online ni ko tu ko nga hikati te malava ko hikati ta tau pe nga aki ko ye pe mi tu apule anga ko ya pe te ke malava o nga we aki fala to fono pe tonga ni ka ke ko ki to ko ni to pe ya pe aki mo a pe ko ye pe a ke fra ho ko ha ki top up ki ho ofika fa mole mole ulua ki fra papa u ima upe Ulua ki whangapapau I maupe a haofika koia te ke awe ki he toko tahtene to papu mai haofika oku tonu. Koe lelei taha pe stā taha noa ua paun ki. Stā taha noa ua paun ki ko o taila I kia e asi haofika. Screenshot here o seni hanga tonu ke ne toki si o I whangalelei pe ai o lomi. Koe ni hui a mauloto pe pe a koe lomi e oku hala toki hala ia he lomi. Tonu pe whakaukau ka e hala I tuhuko dene hanei whahau koe lomi o whaafehala ki koe whika ia. O iei tei meni I oku hua te katia hua tuki ha telefoni ta. Feunga ne hua tu ana koia lo tonga nofo mai toko taha ia koia pe moe whema ua haki krediti koe ni ngāwe a keipi e ia. Mana tui. Ka toki whetu utake atu ko ose e kati pia koe ne ose ia koe whainga maali e ia pia moe whakamana tu e tau polokarama koe ni whakapapau I maupe ai whika telefoni e whakahoko kia topa apu tatau pe ia pia hangi koho o whakatau hapalani poko whemoli moli I poko sapu hapalani ki ataha pe koho ave angi a seni kia haki credit I meho o telefoni ki ene telefoni whie maupe ke whakapapau I au pito Oku tonu ai fika telefoni kai toki malawa ke whahoko whatongia kuia pia moeo aveleva a ngai kati kua ke tonu pia efeitu aluge hao kati pia aonga pia mole hao kiseniti te lia na ahua tuia o maofai ngā maalie ai haa fika keheia pia moe tau polo kalama kuia o e fia fini pia moe fie toko ni antupe ofa pia e toko ni antupe kia kumou tolu kuia o kumou mui mui mai ke tau polo kalama kuia o e fia fini tau kau whatahat kun pia moe tau kau taha fitu utaki kuia atonga ai TCC pia moe yuko tā katoa ihe houa whaafo ofa kun tau taimiku hawhi ai valu. Oh,

0: Oi, e fia finia. He tau proklama pe mo e tau kautaha. Whetu o taha ki ko ia atonga. Whamana tō te pekea ki mōtoro ko ia o kumou. Kumi kumi ki haki ngā ue. Lotonga ia e ngai lakanga atraha. Pe a mihi e tau kautaha. Whetu o taha ki atonga. TCC pe mo yuko. Tā katoa ki he vahe tonga tapu. Kia ora ngā hi whangai kiki. Malama ki ke hou atu i he tau pesi ko ni a yuko tonga. Tau pesi Facebook ko yuko tonga. Na e tuku atoa i aho ane a fi. Tau ngā hi lakanga atraha. Mihi e tau kautaha TCC pe mo yuko. Call tā katoa. Kau ki hene tau tokotaha web designer, kei ke ngāta fōki ai, e ku fiema upe mo tokotaha ko e tim, ngā haue i he kānita koia a TCC Airport i Whuamotu, ai ko tim li tanki ai, pia hi taimu tatau, o ku fiema upe mo tokotaha whaka uri, pe fiema mo tokotaha tau hi api. Ai e koe ngā hi whainga maari ngā haue na e whā tukwat me TCC, malama ke ke lomi he link koia na e, okay, peki whai link na e whahu watu i he caption koia, whai post koia ni oi ngā hi vacancy koia na tukwatu, pia ko lomi koia i he link koia, te ke mau koto e whakaikiki, ngahi whemau whakaako, ngahi tunga vāhenga, mo i ngahi whemau koto ape, o whemau he keketohi me aki mo whakakato mai, mo i taimi koi ako oske ai, ai ako e whainga maali e, o ku ataa ia i he taimi ni. Ko whakai hi fōko e aho taha taha pe koi a oi mahina ni, tāpū ni gai whainga maali e tori, tohi kore ngā aue koi ni, ai ako e whalaite, oe wike kaha u. Kake he taulaini telefoni koe fitu fitu ni me nima hiva noa onu. Tau ki i wakai iangi e tau ngā hi lau taimi whakatonga. Fitu fitu ni me nima hiva noa onu. Whai ngofu apito pe ko he tau taimi foki koe taha pe ki he taha. Taha ua ki he taha ua. Po uri pia moe aho pong pong pia moe fiafi. Koe tau fehu i lewa upeheni. Koe fiha ai taimi koea okupehe he lau whakatonga koe hopo ai kaniwa. Tama e koe koe fiha ai e. Vieto kotahe tau rai neku o si tala mai pe etaha mai mua. Tisi sien malo lele. Vieto kotahe ken mei fe ea whamore mole?
1: Vieto kotahe ken mei tonga tapu hiva.
0: Tonga tapu hiva. Koe tau fehu i ena na utoku atu koe hae taimi koe ni oku lau oku hopo ai ai kaniwa.
1: Hopo. Hopo ai kaniwa pe koe koia. Mahuri ai kaniwa.
0: Hopo. Hopo ai kaniwa.
1: Hopo ai kaniwa.
0: E. Ko waka hi fōpe au?
1: Hai, o tuka vei ngā koe hiwā, ia.
0: Oku, o tonu, a tonu ai hiwā ai hai o tuka vei ngā. Ka koe fiha le vana oku, oku asi aku hopo ai.
1: Ai koe taha ua.
0: Ke tupu take mei fei kataki?
1: Mei tonga tapu hiwā.
0: Tonu apito e tonga tapu hiwā. Oi, kataki tonga tapu hiwā, toi ki feinga mai be. Toi ki feinga mai be oku... Lai nei koe fitu fitu ni me ni mahi wa noa anu. Tukoi ni koe tonu moi hala, te utahatu pe o tonu kuhala. Kako osi mao pea hoa fika. Osi mao pea hoa fika hai tau polokala. Ma fitu fitu ni me ni mahi wa noa anu. Koe hopo e kaniwa koe fiha ia. Ofi au mito pe taria ae toko taha koe ni ane na iange. Kako e whainga maali ke kaumai ke tau polokala ma koe ia oe fifin moi TCC. Nai pe fuki ae lau taimia ae tonga. O kui ai ae mafuri kaniwa. O kui ae mafoa ea ta. Koe maefu aho. Koe hengi hengi. Koe me taimi vai ua po maali. Ae koe ngahi taimi whakatonga motu ae he lau koe ae taimi. Toki hauai pe wasi ae taimi. Nau kei mea koe hoko ae taha. Pea moe ua. Kanei pe lau ia ae tonga. Kai ke koe taimi ko ko fe kumi ki ai, koe fetu upo, a feitu upo, pea moe hopo i kaniwa, koe fiha ia. Porokana main pea moe TCCN, maro e lelei?
1: Maro e lelei, koe tahataha e fiafi.
0: Tahataha e fiafi. Koe fetu utake ni mei whekataki?
1: Mei tonga tapu
0: hiva. Oh, tonga tapu hiva pe. Nia tonu apito e kone tonu ia, eh? Malo apito. Iyo. Ko ia, ko e se ufa ingo fua apito pe e tau fehu i ak tau tolu. Ko fetau fehu i hono wā lewa oku pe heni. Talama yange ko e halau whakatonga taimi ki he taimi ono pongi pongi. Ono pongi pongi. O mai yange hau ki ifo i lau whakatonga ki ai. Oku ko wakai hifo ko eni ki he ku rekoti ko nuko ngā aki hangi wefu i lau e tolu. Oku ia ifo ki taimi ni hangi ki tau whakatata kapau ko e. Ko e taha hengi hengi, ko e tua po. Ia e mwe mafuri kaniwa. Oku ia ipe mwe valenga mohe. Aku lahi ia e. Kei ke, koe fiha na unu tua tu, o mai e koe tari. Tisi sen manu lele?
2: Koe atapu aka.
0: Koe fiha koe na utu kua tu uka taki?
2: Ono.
0: Ono pongi pongi. Fitu ta ken mei fe ia fomole mole?
2: Tata to.
0: Koe hae ki fo i lea fratonga?
2: Koe atapu aka.
0: Atapu aka. Mari apito tana ki mai me tau polo kalama. Mataika ni e?
2: Koe ya.
0: Malo apito popo mai me tana ki mai? Oku kai fo ki ke ma o he record ti hen fo i lau time fa tonga ko ni ka ka te tu kwa tu pe ma ba ba ni hu na o ilo ile le te ilo la hi ange ke tau time o ma ange ha lau fa tonga ki he tau time ko yo no pong pongi ko e fi ha ya i he lau time fa tonga e o go lau fa time fa tonga o ke e fa ngai lu pe la ko e time fa tonga ya e ti sit ma lo le le
1: e ma lo le le ko e ko e ka wata pe ko e ma e fu ya ho
0: Fe tu ta ken me fe fomor mor?
1: Me tonga ta puhiva.
0: Tonga ta puhiva. Tono opito ia tonga ta puhiva,
1: Malo.
0: Malo opito. Ko ia, ko e kau e ma e fue aho i he taimi o no pongi pongi. Kau ai peki ai pia mo e tu fe tu aho, eh? Ange ko la vi. Kaike, ko e taimi ho ko rewa, ko e okei pe foki e wha ngai lupe pong pongi, pia to ia pe foki pia mo e wha ngai lupe e fiafi. Ai la, kaike. Oku ko e tau taimi ho ata. Ko e ho ata ko e fiha ia. Fitu fitu, nime nima, hiva no ano. Ko e ho ata ko e fiha ia. Porokala mai a oe, oke e fok mea e ko e ho ata e fi afi. Pea oke mea ko e ho ata pongi pongi. Ka ko e ho ata ko e fiha ia. Fitu fitu, nime nima, hiva no ano. To tahani ihe e tau lai. Ne, tisi sen malo lele.
1: Tawai.
0: Fitu taken mi fia kataki. Maria bito tofua o ku ke ke tonu ya ka to ki feinga mai be he ta ulaine telefoniko e fitu fitu tamai to ja ko ni ko ta hawa ko ho ataya ko i kai o ku ke ko e ta hawa ya to ki ta mai be fitu fitu ni me ni ma hiva noa o no this is it malo lele
2: ale
0: oya
2: ko e ta ta ha pong pongi
0: fitu ta ke mi fe kataki Tonga tapu hiva, mari abito tonga tapu hiva, maru te kau mai tonu abito ia, Ko ia, ko e taha taha pong pongi ko e ho a taha ia. Ho a taha pongi pongi he hongo fulu, ho a taha he taha taha, ho a taha mari he taha ua, peto ko a taha fia fileva he taha. Ai ko ia ngai hoko hoko koe tau ngahi ho a taha. Fehu hoko koe tai mi fiha ai malu e fia fi. Malu e fia fi, ko e hoko ia ai fiha. Ko e fenga maali e ia e tau lau taimi whakatonga ko ia na e whakatefito ia ki mei na tūla, eh? Pongo nakara mai ni pia mo e TCC, malo e lele?
1: Eo, malo e lele. Ko e tolu e fiafi.
0: Tolu e fiafi. Io te u oa te poine taha ma au i heta whan ko ia, malo e pito e fetu utangi mai?
1: Malo?
0: Io, ko ia. Ko ku mui mui pe foki ko ni heta upolo kalama. Te malawa peke tonu ia koe tolu, ia pepe moe fika e taha aia koe una vava au fi pe. E fima o peke tonu lo ua pe ia, ko hiu o ku malu e fia fi pe ia he tolu, pe moe fiha, lama peke ke to, toku ima i pe e koe ia. Ihe tau lai ne, tisi sen malu e lele?
1: Nima.
0: Koe fiha kataki?
1: Koe nima e fia.
0: Koe nima. Fetu take ni ape mi fe ia kataki? Mari abito tongata puraki hala ya eh to ki ifenga mai pe heta o line telefoni fitu fitu ni me ni ma hiva noa ono ku va va o fio pito pe nga hitaria pe malama pe ke foke pe ti sien malo lele e
2: akasa
0: ko fa ko ya to no abito ya malo abito ko ya ko ko kai ko kai ko ni ma ko fa ai ko to lu mo fa o ku malava pe ho ai malu e fia fi pe ko e fa si malu ko to lu ai pe pe bo ya Kake, tu koe ni, o mai rewa e koe a e taimi whakatonga, ka o atu au a e taimi koe ni o ku tohi i whakamata i whika. Koe hiva pongi pongi. Hiva pongi pongi, o mai angeha ki fo i taimi whakatonga ki ai. Angena aku lawe koe kia nai, e pe ngahi whenga maalie ke tau, pe mngahi lele tau ilo koe tau ngahi taimi lau whakatonga, e tau ngahi polo kalama koe ni pia mo e TCC. Malo lele?
1: Iyo malo e tau lawa koe whangai lupe la.
0: Koe ya.
1: Malo?
0: Ange kau koe whangai lupe na o atu ka ke omae koe mata i fika. Koe tau whehu ia, koe whangai lupe a la a he fiha. Koe hae taimi koe fiha ia i he tau lau taimi mo lau wasi koe ia i he taimi ni. Koe tau whehu ia. Kai ke he koe, te whainga maari e pe tau laini telefoni, fitu fitu, nime nima, hiva noa ono. Polo ka mani pe a moe TCC, malo e lele?
2: Malo e
0: lele. Yo, fitu taken me fia kataki?
2: Tongatapfa.
0: Tongatapfa. Ha ho ma uki he taimi koe au whangai lupe e la a.
2: Tau ono lima la keto.
0: Koe fihaia.
3: Ko ta ha ia po ko wa po ko tolu.
2: Ko tolu.
3: Ko tolu e. Tolu pong pongi.
2: Tolu e fiafi.
3: Tolu e fiafi. Fitu ta ken me fi ga ta ki. Tonga tapfa. Tonga tapfa. Malo api to tonga tapfa e tana ki mai pe moi popo tu i pe mahalo ku hala ho kau mai ka ku ma o pe o fika heni malo api to. Kai ke he ko e polo kala mai a o e e fia fini pe a mo e tau kauta ha fitu uta ki ko ia a tonga TCC pe a mo yuko ta ka to a whangai lupe fuke la ahange ku lave o ku ia a e whangai lupe pongi pongi to ia i pe a mo e whangai lupe fia fi ko i hiva o ku pong pongi o ku whangai lupe a pong pongi ia e. Ko e tau taimi hoko ko ia ki he tau polo kalama, ko e toi e tau mini te ono pe a hoko ae walu. Ko e tau taimi whakatonga ia ko he taimi ni mo e tau lauasi, pe a ko e ne tonu e tau taimi, toi e tau mini te ono, pe a kakato e tau polo kalama ko ia o e efia fini, pe a mihi e tau kautaha fitu utaki ko ia ato ngā TCC, pe a mo yuko ta katoa auana ngalo, e tau kanita whahoko whatongia pe a mo TCC, e tau ngahi telefon to to eva mai. Wakai e ngai whainga maali e keke, mana tui koe hawhi ahiwa ki hawhi anima, ah monite ki aho wharai te whahako whatongia ITCC, malawa ki ke wakai e tau ngai stoka telefoni tō tō o, kalasi ke keke o iPhone, Samsung, Nokia, mui kalasi hangi kong nau tōl kōwhi kumi ke tau ngai tablet, te ke malawa o maweni pia mihi e tau kani ta whahako whatongia e tau kautaha. Whetu utaki koe atonga ITCC, pia mo yuko tā katoa.
4: O ke ai haki kre titi ke ai hau ki neti.
5: Masi, e nesi, o ke fefe e koi hau neti, o ku ke kai ka ati pehe ai.
4: E mea, ko mea na ku pehe atu ai ke ai hau tau neti helai ne telefoni.
5: He okto e fefe ia, ku whakamole tata au ai pe.
4: Mam, i ka, ko e neti ko ia helai ne telefoni, o ku ia e palani neti o panga hive hiva, pe a neti pahia he mahina. Sio, e sisi e tau whakamole moniki, he te tau au e aki kotoa pe neti ko ia i apini.
5: Afe hau interneti i holai ne telefoni, he taimini i he paanga i hiva fitu.
4: Ka pa, o ku te kia i halai ne, e ataki halai.
5: You ain't got to be so proud. Ka we ahi, ki tau palani, unlimited pāhia, tau pāhia,
0: tai e ngahi ongongo lelei me ngahi whakamanatu mai ho i pia mo tau kāinga e tau ngahi interneti ko ia ki api. Fato ngai ange ukei whainga maali e pe ki mo tolu ko ia mo whakamua e tau service interneti take atu haolaine interneti o kumake he foki. Ne ongo foki tau tano me tau ngau e aki ko ia e tau mobile ka o kumake he ange a e toko nia a e tau interneti api kia ki tau tolu hono ko tope. Mahino api tope a e ne wawe ange pe mo ito e lelei ange a e oantu ko ia e ngahi interneti ki hap nofonga. Fafo watu ko i he laine telefoni. Ye tau interneti e fokeni, fafo watu ia i he laine telefoni. Pe aku toi ki wawe ange ku kone ki hanga tono pe ia he tau laine ua ea koe ke toi fo mai hau ea mui ngahi tafanko ia. Ka koe whainga maali e ko ia kumalama ki gale sita ke fokotu ha o laine telefoni mo ha o laine interneti. I he totongi ko ki paanga pe te hau ono. Pangatea wono ko ni kono whakanau nau ka kato atu he TCC. Tāki atu e ngahi laine telefoni, alo atu ko ni e ngahi pou uhila, afe hi fōki ho whale, hua atu ai pe ki loto whale, afe atu ki loki, tu uai ho telefoni laine ai, whakanau nau atu atu mo sino i telefoni, whapipi ki atu ai pe ki ai pe mo e modem interneti, whakanau nau ka kato, o atu pe mo e ki palani ki ke raki ngau e aki, katoa katoa ngai whamole ko ia ko totongi pe ki ai koe panga pe te awonono. Pe he taimi ta tau pe, mana tui koe ngai palani koe teke ngawe aki, teke toki whakatau kati pe, prepaid pe eni. Heke toi ha omo ua telefoni au ia, ke ngosia na ke oiau, e omai e naia ngawe aki he whanau, heke ki ulava e au ia totongi o a fote ai lahi te nau ngawe aki, ki ulava fa o mapule i fefe ai lahi te nau ngawe aki. Tala mai he TCC ko koe pe, te ke malawa pe koe o wakai e mea koto hau telefon to to. Pe a koho pe he pe ke he whakatau ai palani pa ngai fiha. Te ke fili fili pe, koho lawa pe ke whale kolo a hofitaha kia te koe whakatau mai aho o kati. Whahu ke ho telefon to to, sapu e palani koe ke mou ngawe aki. Ka po te mou waka whakai lele, mou toko fiha i api, pe mou wao toko nima, toko ono, pe mou toko toko hongo furu, te mou lava kotoa kotoa pe, taimi te mou i api ai koneki kotoa pe ke ki nau nau koe ni. Ihe fo i totongi pe e kai he taimi ta tau ngahi palani ko ki ai o ke ngahi palani keke kamat ka wa palani ko no ready he pa ngai taha ki fo ikika taha he aho e toru noa pa ngai taha ke kika pa ngai ho fulu ko fo ikika pe ho ngo fulu ka pa ko ka ti pa ngai wa noa ma wa pe ho kika wa noa pe ni ma noa aho e toru noa ko to ape pe ya he taimi ta tau o ke me palani ta ko unlimited o ku pa ngai hive hiva ki he aho e toru noa ka pote mo ki fike fika i fange hita me hita min i api pe ok mo pa nga fi hak mo fra tau ai ho mo data ka to mo to kongo fulu kona i api i he wike pe ko i wike wa pa nga fi hak mo os fra mo le ki ke fra tau ke ho mo gati fra fi ki mo to lu fo tu ha ki internet ki api mo ta na ki mo lu ku lu ku ha ke pe ki se ni ti ma o ha mo pa nga ni manoa ko mo fo ki kai ni manoa pe ko ho mo ta ta na pe ma ho mo pa nga hi ve hi va ki he mahina kihe mahina pe mo interneti aho pe mo e po howa e wafa aho e tolu noa pe aho e tolu taha he mahina ho mo interneti hafa inga taimi pe oni howa wafa pe ho interneti au api ai ko fie toko ni at pia pia ko ta unu mai koe ni ko ta ua mai ni koe mahina ho nohi waha enu ke ilahi pe me ngai fie ma ufrako e tau whanau ye me ngai fie ma ufrako e tau whanau na uto e mawahe at nato pe mi api na uto e kumi at ka ki feitu e ta ka tala mai he TCC o ku malawa he tau kautaha fitu utaki kua tonga ke o atu ai interneti ko ya ki ho loto fale. Teu teu ya ki ho loto fale ai ki interneti ai moha ki laine telefoni whanau nau ka kato ko uiko ya ko e tau whanau moi ngai fie mau fwa fitu utaki he taimini ko e mea kotoa pe o kwe mwa au ke toe teknolozia ange mo toe whakalakalaka ange e tau ngai nau nau ko ini o e fitu utaki pe ku mahino apito pe ai fie mau a interneti i he taimini kotoa pe. Kaike ko toko ni atu ya pe moe ya utaki mai peke kakata tau taimi i he tau polo kalama ko ya o e fia fini.

0: κοί τηλεφώνη.
1: Κοί πέπε, κοί ίντερνετ.
0: Κοί τι σησία.
1: Φάγα και εκεί, τα και να βάλω νόνο, αούω, ούω, ούω.
2: Pea koe e tawa take mai a ki e whaasinga tau polokala mako ia o e e fia fi whaafo o whakoini. Kei ngā roi whamana toa toe tau ngahi lakanga a tāme e tau kautaha. Hū ke tau pēsi Facebook iu koe tonga, whaikiki kotoa toe tau ngahi lakanga a tā. Nei fo ki fo i teks atu i he ahoni na e tuku atuai e tau lakanga a tā koini a e whaka uli. Aia na e koe ki whakantong tom leka pe ai na e kamata atu e he valu mano ki he taha mano. Ka koe valu afe no ngeau ia ki he taha mano tupu. Aia koe ki tunga wahenga ia ki he tau whakauri ia ki tau tom. Ka i he tam katoa mo e whakaiki ki kotoa koe ngai lakanga ata. Hu mai ke tau pēsi Facebook te ke ma u hono kotoa pe mi ai. Owa na ngalo ki mo tau koe pe mi wawa o. Mana tu ima upe koe tau kati telefoni o taha o kati. Fema ke tili wa taha o kati. Fetu utake ke fitu nima. Ono, ono, ono, ono, ono. Ki he wharekoloa Lucky Store i Loto Neiafu. Lucky Store i Loto Neiafu i he fitu nima, ono, ono, ono, ono, ono. Wharekoloa e ota meha mō ngahi kāti. I he kamatai a Neiafi o hoko hoko atu ka toke a haliliu e toki whanongorongo atu ia. Tau luru monu ia he flaite weekendi mo e pale ki ai pa angai wafe. Ka kato e tau porokalama koia ki he whewhini mo e tau kautaha TCC mea mo iukol tā kātoa. O ana ke mawahe me he tau leti o. Hoko hoko atu pehina o hono tōku atu e tau ngah yongong lelei ka mai ngai fanga manat me ngai fasi ki ta fononga pe mo ia he fia fa fo fa ko ni hua o sepitema o e wano a wano ka ki hato e fakai kiki po hato e fema uto ko ni ange fetu tak telefoni ki no avalu no noa uo uo ua you call tonga ta ngai pe simitia fa sociale pe ko to no mai pe ta ngai kani ta fa ko fa tonga ta la monu atu fa da mbe demo ma o ha fef le ta uto ki filongwa ki e aho abong pongi o ka fainga mali pa mo ta polo ka ma nga ma heni ai pe pe mo ta ka uta ha fetu uta ki ko ya tonga ai ya i loa ko TCC pe mo you call ta ka toa i he polo ka ma ya oi hobani kamala bita mo me mai tu afato.

ko au tu nga ni fai mari pe fa fa nga ta pro do be o tonga ni kama fa nga nga mo i ko ni pe o be mana ki mo tu i ku le pe me ko to pe me ya pina pe ko tu ri ki fa o tonga ni ta u ko fa ta i fa fini pe ki nga hi nga o nga una u ke i fa fa nga i ho ni ma no ma ta ki ko fa ta mo to lu i he fa fini. Tāne ngā hima kō pipi ato he lisi goia e pōni, ki kāu ato i he whiawhini. Whine sola, me he wafu kōwuna, o te māhu mō tōlu.

Io he tau po kala mama ke koi pom pom ni ba mo choi go famana ta dai be ho wai ki ba mo kai nga mana to i e tau nga hi vesinga we mo to fe ma go da vesinga we la no mata la no mori ka be fo ke ta overlo nga we su safety ba mo tau puti mai o na nga lo ta faki ko ye ke tau ko a o ma nga ki ko ye ke no mo pi mo pa fu ko ye tai la maka ko ne ta ma te i mo ni mo ni be bacteria be nam le le opito be me choi go house of tonga ka be fo ki smo di center i ma fanga

Io malo mo le lei e tonga ko toa pe a malo mo la mare ho e ki mo ma we di o lotu no kalo fa e tau program ba ma ke he ko he mani pe a mo e tau farklo i logo ya ko spare ba zone ho e ki ba ma ga te tau ki tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe a mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi koloa ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me he spare ba zone I he hoani. Whamanata tai be, koe tau kina fō, freima kehe kehe, aeku mama atueni I he rita e taha, ke he rita e ua. Nā toko ufe mao koe tau kina fō, ke he fō aki koe ia e tau ngahi bala, koe ni mama atue, aeku tau pepe hina fō, maheno rewa ke liquid, o kui loto hina fō koe ni, aeku mama he rita taha, ke he rita e ua. I he freima kehe kehe, namre rei au pito, pe au ku mautuku e tuia, pe atue maa au pito ki ha fō. Maa fukeni ba mwe paura fō, I he freima kehe kehe, aeku mama atene kalami koe ia e wangiau ni manoa, wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma o to ya I me spare ba zone I ke hawani be fo ke tau hina fa nam le I frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ke he sama spring be mo winter pe ka ke ngata I ma te ba me tau hina fa fa no I frema ke ke au ngai ni ke ngai api no fo anga nga we anga mo ngai api ako pe me he loto freklo go ya I spare ba zone.

Iyo, tu nama kita tuai fasi ko ya. Bembe tau poklam mama vari ko hewani. Bembe loto vari kalau ko ya. Spare bajon mana tuai. American fresh, a new era of. Kau ni ko mau tuku itu ihen hedai mini. Iyo, ihen tau ngai cleaning. Mana tuai. Gua si mau mari ko toa. Bembe loto vari kalau ko ya. Spare bajon ni tafaki ko ya. Ke tau ngai hina. Bembe tau pauta four. Ihe kelasi kehe kehe. Mau tete wea tuai. Ihe frame menam lelei. Ihe loto vari kalau ko spare bajon. Onang alu tau baby care, skin sensitive. Tau ngai pauta four. Bembe tau ngai hina four liquid. Iyo ke tau bebe ke owa te nau veri. Be owa hoko hamea ke nau kiri. Ko ni mau mau tuai. Be ihe frame menam lelei. Ihe kelasi kehe kehe. Be kai ke ngatai owa na ngalo. Ihe tafaki ko ya. Ke tau cleaning liquid. Osi mau mare kotoa. Iyo firi mau be quality lelei. Nam lelei. Motolonga taha. Ihe American fresh spare. Mo spare bar zone. One side. We have it all. Ame spare bar zone. Miloto.

Koe huongong le mo onye nia ke kau manakong fa inga pika polobe itonga iki. Ho iki mba mo ka inga tau te te watu koe di ozenia pika polik oku ihe nia. Whakau kau kua koe mau e mea oku ke fie mau iho wa inga ihe tare nidi koe pika polo. Resita mo fe auhi ihe di ozenia pika polik event. Mau ho reitingi whakaha iho tau kei pe oate whengamarie ke ke wa inga iha timi. E fe auhi e ngahi timi ihe ngahi wahenga e tolu. Intermediate, advanced, mo pro zone. Aki hanga hi timi e walu o kuna wa inga hi lorotonga o whahi tau. Me o kui hai ai paanga lai taha o tau. Koe pare whakatoa o ku paanga ia e taha mano. Ka o kui kai ke ngata pe i tongani. E mao e nihi le rei taha mo e tūki mua taha i he vaingani. Penga maarie ke nau kau ge Ozenia Pickleball Champions League. O nau fe au hiai man ihi o ngai timi le rei taha me he tapa ke he keheo Pasifiki. Koe e tonga whapapau o ku ke kau he lau. Heka ke he malae fe au hi mo whafafunga i ho timi. Koe ka hao o Pickleball for Professionale i he Pasifiki. Oku kamata ia hedi, the Ozenia Pickleball League Tonga.